Ito'y itaroon na hamutuk ona, doreza tia ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide tia kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

0: kirikusan na tama ba na doon, bahan na mata sa ito at infal. No, niya bala, afeta gawata, sauri, bakum na sila yung makuza, ba't kinibusan mo.
1: Ovintis, na yung makiinformasyon balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siya na belo, lori ekipa na beservisu, hato brigadu wain, i adeus.

Malo grana na insira, hamutok falihohaw na imar, pahaw niya belong drinchi, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jomba bimento, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong dia kbay mihut. Iya di saw ni lorong, ita se kolia konaba, di jomba bimento ha tene no matene kenyan. Tiap malo grana na insira, molok kita hutin niya programa, tuin mai, ita barona lay, wujika furakida wa titulu hari damen.

Ngunit itaro na hamutok ona, no reza tiya ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide tiya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

itaro na hamutuk ona no reza ti ona orasaon kapasita. Agora itabot sira beletoba iya ide-ide ti kama kabiti ruma ho di akompanya hau rona instrusaon konaba visualizasaon.